Senyamia biye bibi so chira opa no paya. Mese ka won kunti mitna se won timi ka wono timi da biarada. Nyama hunti. Ana pe beye dede. Ana pe ma wuso me ho. Me shake body no. Ame wade hu se. Mese me no soni ya waye. Se wade dia fie ka won fie wa me ti shake the body. Busumi ya busumi ya me si shake the body. Me rade hunu se wusu wonu wadi ni ye. Afin che basunye ni penya na to won. E rade yi wadu mo hu ba kai wo. Na se wadi afia kan wo fie hu a. Me rade ni wadi ni ye. Aka meeting suna na onkunu abo. Ana ya kwasi adada foforo wono safa wada ya mamnu mienu. Ni mo hrusie wate yema ya ni jima ya hun sapeye wono kristo ni mu ene ni penyira na de chiwon sa de chiwa na wadi afi

Mark ẹni mirenchi esi a mpacha o te wada ta su bi mama si a tree kan me bre tree ni kana ya me den kakra Chinese na